0: Café de Covera.
1: Escana agua li cuanques sali con hook chico operativas o acuiche junilesh la es li na que eh orchi capinquin sali jalan jalan chi na je sali con hook chi alepal malaj li tenamitajui con lo macon li nim la saich oler chokere chiru li kutank jain a choco kuchik chi kulak sale kian ut na capantushi chiru li kakua dios li honal li matan de nashkeke Renak la orda rok do pulak kucik sade kyang ko raklal akwi na kapano malak ko raklal akwi na kahultika. Ana in shtiap shkush fede kobera li kyoko chish kampal sa le mue baal sa li kuhuk chik kooperativas chiru li lok lak tuli ta a sa li kale baal sa li kuhuk chitanamit akwi akya na par na kulak li shtiap li puk desibal esilal hain chi anchal kachol na kukwan kung kamukak kuchik erikin sa lekyang resh kofpal kuy oship li nalep li asilal li sera ko nakabanu akwi rakhlal kutan malakho nashbanu fede kobera erikin sa lekyang chikuni lesh laesh li kwankesh sa likungkong chi kooperativas li kwank chiru li mualam hain o kana chisa sa kachol na kukwan na kukulun kuchik erikin Renak yoko chi sera ik renak yoko shten ankil ki berkish kospal kong ak li na lep li nakakaushlanak akhil ru sa shtusulali kong kong chik ankhil
2: li nakulak sa lekyan likin di shten maga
1: sa ich olek bi chokere chi hunilesh la esh li nakike chko chi sholominkil li halang halang chik ankhil nakanaw nak napal nakanaw nak kaw nakanaw nak chaak Aban kachik haan li nakanaas li kaber huwa Yoko ako chak chish kospal malak chish kultikan kil rubelak Ayal ma kape, ayal ma litzi, ayal ma liche, ayal ma li aninok, ma li pens, ma li kakao Chish kunil li akwimk li kwang sa li kunhuk chi kooperativas Tento ril al chichabil tento shk angelan kil Shbanak huwa ak shka kultikachak Erikin jirueb likutan yokeb chak chinumek Nak kwan li hunhuk chi hayalion malak kwan karu nakoy peni chirish kwa kwi sa shpen chish kunil li angel haan kut kwi la o ingana kachal kak e kwi la o ingana ko oken kwi la o ah kwi ingana katsil rish chichabil chish kunil at angel haan li angel rushpanun kil inka ah kwi choko chish taupal li koy penyom inka ah kwi choko chish taupal li ruchinyom li hunhung chi angel bi li kyo chi panumang sa li halang halang chi kooperativa so kang nak nakakehu shkakup plech ol renak yoke shkambal chi ubeh li shkangel li kooperativa shpan nak nakanaw nak kaw shpanungi li kangel napali raila napali chah kilal awan makwa anak kita ramok chi kumalak makwa haam ta ilok li shpanungi chishkunil li kwan sa di kapen malak li taklankil li kwan cheru chikunilesh la esh li nakikehech ol chishkolomikil li halang halang chi kooperativas o kana sa ishtiklahik ulmak li nimla sa ich olak chukere
2: o nakikibire tal choko chi kulak sa shirakik li loklah po hain li nako talimang anak kwan
1: ut hana in kun linim la mata nex li nashkeke li kagwa dios manna toh kwan ko toh kwan li kachuam toh kwan li angel la kwi li naru na ko oken shpanun kil sa li hojo chi kooperativas li rusilal hana moko chikahun alta moko ahones talat li yokat chi sholomikil li kooperativa Makwa kakwili Consejo de Administración, Makwa kakwili Comisión de Vigilancia, Malafi Kunhok Chik, Chikomon, Linakeoken, Renatik Angel, Taek, Sakomonil Pan, Arin Nakutun, Lishmetseu, Lihunhu, Shokanak Konko, Sali Hunhok Chik Cooperativa Special, Hanan Litaka Kaushlari Shichabil, Hanan Litaka Naalepa, Kwi, sa komonil chiru li lok lakutan hayna na kwan shman na pi hunak li komon mare jaltimil nak angelak mare jal shkapish chko lakwi nak yo chish anong kilik angel nak utun akwi sali rusilal malak sali ruchinyom tak angel han li kyochi ushman malak li naperesimang sali jalan jalan chi cooperativas chan chan li iqang kuikon hum mama tokolak li che mare nax li rok pechal ut alish pakon kil kuikona fili komon kuikona fili poyana malakon li asociado tak echish pakon kil a che han cholchonak inka tishkuy ut kuitishkuy mare tikto taluk pechal utkarutish kularan nakinka chiktaro chihilo kinka chiktaro chipek malakinka tish am achehan topar kui rakten to takulak aman kui nakachutok kibla o kui sakomonil to chak takapako inka takek a liralat inka takek a nak li shpanun kil hak angel ha malak shpakon kili che inka hual chak kaut shpannak kial kach inah kui li metzew yoko chishkeb al aran sa shkawa nak nakahek i chikish malak nakahek i zakab li shpakon kil a che ha an malak kialak ka kreru chik hunak li edalil naru la alak zale chko la isha nakkwan ut naru tishkaw shlak naru tishnale akchirish manakona kenau tashkiapshkush fedekobera rahlal nakakel ka e reshtosh alhung akli kok etalil reshkepali nale akchirish kutchihokam ta telik chiku linale linakah takulak sa lekian linakah takulak sa likunhung chiko operativas manak sabar kuikwan kunchut lipoyanam sabar kuikwan hun li cooperativa hun pat narush banukil hun lik angel aban kuila ini jones tinkuisi kui kual kuchik tacha kokchiku koka nak rahlal nakak e lishkawu blech ol renak yokesh yal palek e renak tek e ech ol renak kwank li hunahil renak kwank li okeng renak kwank li tenk ang ip kut kahwichi hokain yoko chirilpal uchikyalpal sail li kakuangkik sa likungkuk chikooperativas aman kuikwang li hachukip kuikwang li komon shpe darak shikambal shkones aram hachko kakwiru li kanghel kut nakokana kulman inka nakataw li kakayal yo ak yoko chak chisera pikchirish aman o nakakultika ere magali chah kilal nakatoch iku chik chishkunil li nalep liak nakoati nakwichak sashkawam nak ahil ru utchiko kain inka tahasat sa dekachol aban kung nakatkotsak kwerikin mag ah e mag ah aru takara chirish nak takapat sere nak inka tahasat sa echol kung payak li nalep li kaush li sera kwi inka nakat echik ahilak kyal mag ah takanak kwi kwi sala kolom kwi sala kulul kwi sala chol kwi sala hunsha kalil takana ka esilal haan takana ka na lep haan ut inka yokat shikebal shik angelak malak inka yokat shnum sinkil nina ahman harin eshka komon anak chishkunil li kok na lep chishkunil li esilal chishkunil li sera takakyal ka e chishokpal awan magwa kakpiaran tento pan nak takak e shik angelak shpan nak pihinka maka enak yoko chi okeng chirapinkil malak maka enak yoko chi akom o na ka kiyakwi li etalili na kutman malak li na kutman erikin wila cha tishpok sa hunak li tolok sa hunak li kawresing sa hunak li shnumsingil li esilal wila at shat kulak aran awan maka sha panu maka sha kye ko nakshat kulak ko kanak wi nakshat el takachap silbal di siya nakuan matakong kan maokeng ning kaushla na in naking ka kaut sa shkawa nak shishkela bokbal kyal nakshapa shatkulak awan mare rakuan chapil na lebagwikin mare rakuan chapil esilal mare rakuan chapil atin utla at inka shakwak shnum singil inka shakwak shkotspal malak mare rakuan la paksom marera kwan la kaush utin asha ke hun torola kakwila kwatin chan chan takwi mak aru li shoshab anu cha utaran na okli na keman malakli na bi manakwi na na obama kuna pli tsolo kuna pli kaure sing ut Mare kwa na shke la ining ati shikshpana sa chokhonal haan. Sa chokhonal, tapano, wi na kulman linalep haan di toko yoko chistoch pala nakwan. Awan kwi la hacha tishpok, shat kulak, ut yokat chipatok, yokat chiokeng, yokat chishkots pala ka ush tikine bebli komon di konkep aran, aran bi nak chihokan bi naklat yokat chikutbal, nak relik chikyal, akong o keng likyo kataran manak yo kachik e pala ten ut charu nak nak ela ten rikin shkot pali chabil ka ush li chabil na le rikin li patok mare kwan in kasha tauru utlat yo chi akhru la chol yo chi akhru la ka ush li pal yo kat chi shpats pal ut na kesh cholop chaku anan li na akhmang ish akomon ish anakakwa akholuminel relikunfuk chi kooperativas asociados, asociadas, ágil poyanam, cocal, checal poyanam, ayali, barna, que está limajo, nakake, li puktesibal, esilal, ha indina, oxieres, nun sinkich, diabskush, fedecovera, nakanauna, nahnakulak, okamna, na kataklafun, linim, la saich, oleg chukere, nakabandoshi, cheru, li honal, nakeke, rekapinkil, rekakulpal, salemuepal, aban, ho, akyokoshkospal, nakoipeninak, tak ahelak payak li nalep li kyoko chi shtun zinkil sa le kyan ut shi apshkush fede kobera kwan erikin rakhlal kutan fwa akwi li molam khayin na kenaw nak na oken resh panukil na palpay li kanjel resh panukil na palpay li kawresing li ten an jirish li tzolok akwi li chokre webli kok alma la li sahil poyanam ut tokrak chi atinak jirish anak kwan chi shunil li na panu fede kobera ninkawshla na kinka ta tzaplok li hona laban ak na kenaw la esh chi hunilesh li konkesh sa li hunfo chi kooperativas chi komon na nalep han li kyoko chi shpano kila na kwan sa bakwi na kakam li esilal sa lekya renak la esh inka te shek ak mare tolto kesh sa lekware mare chunchuk kesh anak kwan sa le muepal mare kwan ere akwi kyo chi shik shpano ke hun li kanjel aban kwi tak ere tal inka te shram chaku hun chik nalep hun chik kanjel yo kat chi kabin kila na kwan mare yokachi lang, mare yokachi sakan, mare yokesh kaure sinkila kwe li kape, mare akshetiki wanukil halan chiklik angel, mak ali chah kilalaran, yokesh rapinkin, chiyab shkush fede kobera, li nakak amzale kyan, rahlal kutan, putahan, li nakabanjo shicheru, naka sama kwe li rosok presyon, li kakwa sakapen, shikakunilosh, manako shkakwa zahkwichak, chirap likutan shnume, nak pan salikon ko china khair ka bayat li lo khab nash ke o tento na taqil na le khain nash ka komon pan na na ko chaki ta khun tiko ere li raila li chaki la li mahelal ka kun chak kharup chap chak na kwan sabar kuin na na pali na khair na pali cooperativas na pali aquim na pali kun kapal na pali poyanam chaki salikate pal sali hunhuk chi cooperativas utla isha kui shek ere tal chan ro napsh oken fede kobera erikin inka sho ilan yoko ban chikalbal ka e re ten ang re oken ut aran na kui ishkutman na magwa kakwi sali sa ilal kwanko na ko oken ban na kui na nataliman kli ra ilali cha akilali mahelal ut toh na koi benish ke bash komon chi shunile ba ba angel khan kui li kakwa dios ko kan na kui narah kui anash ke li matan jo de la foluminel re li molam fe de cobera che cajon iloli na ko ken respanu kil kun payak li angel ona kachera flan che cajon ilo angel ru de ka kwan fik angel ru li angel u toshlo li na papano akali ar na ko taliman o kana kawak li kachol re respanu kil angel re el chuber re skaure sinkil pe re solok re a ink re okeng shpanak chishkunil hain naklat ta chutuk ru kwan taru nash kam chuka kwe shpanak lat mare nakulak chakulik angela kapan mare inka nakat apin chibus ur nak ninge nakat apin mare inka nakakulupan chishkunil li na le chapil nakesh kotrak agwikin mare bla holominel mare akwibli asociados, mare jalanchik li komon li na okenza la cooperativa, ut mare latrach nakakwaj li kanjelak chibus, aban kwi inkasha kwa pizza kalishkia la li na lep, li yokepsh kwa spa, li yokepsh nusinkil chaku, nakanaw nak aran mare in ahqui ta anuchi chapil ha angel khan sashkawana inka tsakan shkulak li esilan a quicken chijo kambena nakapoklech bol ren akkawal kuanqesh rapinkil rilpal shperesinkil li junjuk chik angel
2: yoko chikulak salekian rikin kristak maga rochben fedekoberan
1: tento taka kelo chishunil renak chijo kain kuanq li rusilan manakui humpaya kiru chapil yoko shpanunkil taka kere talakbiaran naksa junkutan taka chapli bislep kual tish salabri maresa li katse malak maresa li kanin utkaruna shkultika chikuha anna inka tukturu lik angel yoko chishpanunkil malak li yoko chishperi singkil chokambi nak han li nale li sera li yoko chishkotspal erikena na kwanza shkabash ya pshkush fedekobera con makli saich hola chokere mare cuanto jo que chi por lik ana kwan ma an na shkeha an kakwi na ptek e chol chi da pinkil shkia pshkush fedekobera ajali barna ke shtaliman o por makli li saich hola chokere chi junilesh la esh li yo que shak pisa ni cholepal la esh li kok an la esh li sahil poyanam ya lo makli e kuitek ere tal ya inka chikna kakwi li honal kwan rena traqeq li loqlaqchab khain ho akshin kutikacheru khain khun li matanex choqe la esh li kyokesh tiq alroq le solemal kiyama kech osh panak kuitek ere tal khumpat nanume li kutan khumpat nanume li shaman li poho akwi li khun khun chichia u inka khwal taqa kaosh la li oksa li solemal panak kuilat na kachap la gonal re ish kaosh lan kil mare ta kye toksa li khun chap tin ok toho kainza kuip chap tin ok utnak chak ere tal kwalchik li honal shnume ut aran yo kat chikana chishbeh ho nak naru akwi na kana chishbeh li ka cooperativa kuin ana ka kawrisi ki kuin ana ka kobesi li kana le kuin ana ka kobesi shpanu kil ut shpere sin kil kun khuk chik angel li tento kwan sale ben li tento kwan sale ka ben ut ahak ru li ka chol li ka kawish le pal chisa chishunil angel hain chisa li kolomin shpan con la que no va a cuidar es inca con cojones con que molan na que ilok na que ilok rish lik angel le na kabanu aru na rach nashke hain usta kwan rach taqa shmuk bal usta kwan rach inca chabil taqa kaushlash pan kil se hum kutan naru na tauman han ut na te shtau karu ta chal sal kaben un di railan un di toh bal mak ut kachalak bika re angela chichabil inka tkoy benina to kula kona pli makhlal to na kula pli chakra kula pli to kwal max li qaben wa na aran na ala kichik li railan na pal chik li chakilal na chal aran naru na chi chi ek li ka cooperativa kut ku inka ka wore sim pilo naru na ni manru li chakilal ko kana na ka poka pile chol re na yo kosh ke pal sakal sa akh li chakra pili kwang sa li cooperativa la es la que nauna na pal ebli molam na que oken na pal e bakwi ebli na que tilokrish li shabila li kangel yo kosh panukel utan li cholchok chiko li kutan saken na kahakwi ta kana re na yo kosh ka ore sinkil sa ebli cooperativas li konkep chiru li molam fe de coopera ripal chanru yo kosh persinkil li kangel magwa li makhelal ana hin chanchanta kwi li kalpal ish re li cooperativa hona li ko ala kwi mare ana kwanto ke sa li kalpal u mala sa li kalpal ish ke la chanru ta tawru li na le khain sa bar kwi na ke chalut na ke spis li kanawum li molam li na ke lok jurish li cooperativas na ke chal ut na ke ere tal na ke sil rish ho chabilal yo ko chish manukil li angel ut kwi na kanaw na chish khunil chapil yo ko chish peri singil chapru pala ma ka khwi karu ta ka kaushla ma ka khwi karu chi benqe mana na kanaw na chish khunil sakru na kwan tustu li retali aban kun na kwi chik din ale khain li khol akhil ru ta ka kes li kachol ut ta ka banu na na palsut mala kwan li honan sabar kwi na mak ako na preta di lik angel na kabano inka choncho inka tikru mak ako shtu sulal lik angel li na kabano sa lik cooperativa li na kerah biarin anak tustuk li retalil anak tsipam ila kahwe chishkudnil li esilal li tento na kishpats hanem awan arin ahwe na chal na palpaychik li kaush li nalep li silok ish li tento takapano wana li hunhuk chik operativas wang kahwe li shakrap utsalish chakra han shaksho retalil chanruna perisiman li hunhu chiko operativas aban pila o nako el chirish li chakra han pila o halan chik nakapanu chiru li kwan sali chakra hunhu arabi nakna chalakwi li railal li chakilal malak li toh palmak sashpen li hunhu chiko operativas nakakospi wiboship li nalep hain chokere sali kyang chikunilesh laesh li kakomon li kwankesh sali halan halan chiko operativas renak kurtanok chiku renak sakan kwank li esilan kwana ket nawakwi nak li chakrap hunhu kwana ran kupampil renak la o hin a ton me renak la o akwi takak aushlaz alrish nak chishkuni li takapano sa chapilal sa tikilal kutan sakan sakru kona klat na katichal na kakiere li china shkaal na kakiere li china al mare kwan kunu kalak la tikwal haran ut shilok chishkat ut la chakiere na ping a ta hilok aran shpa na knaru na shraw te sire awan ing a shachpa usta na pansut chakiere utan ing a shpa li karu kyo kachkiepal mare na shkaushla na tiksi kyo kachkiepal re na naru tishkat re naru tishraw te sire utok nakshkian maresh kuhli ruk aran maresh woy chirish toko nakaran shrek a nakkwam petsakal lishkiala li li kyokar shkiabal re li chakra sa shpeni katenamit Guatemal ho kaanah kwi lish chakra li ka kooperativa ho kaanah kwi nakshaksho kubkuru chichapil re nak tuktuk rah li ka kuanjik sa li kooperativa sa li molam sa li kalepal utsa shpen chishkunil li katenamit malak sa shpen chishkunil li ruchichoch awan karuna